bay ñep ñu dajé dajé bawal wajal xaré bobu ngir wajal xaré ak sëriñ ci sëriñ ci biñu dajalo yone fune ay ndaw nonu lañu yone ci mam maram bobu maga jollof saku ci mom mu ñew bokku ci xaré bi waye mam maram gantal ne lim gis du jihad xex rek la ta moy am lu la naqari nga jog di xex bokut ak jihad ngir tabal nit ki ci diine wala lu na mel muni mom buy walu jihar ci yoon yalla war walu waye du walu ak xex nonu la gantale im ganto serigne ci dajje ak ciado yi ñu xex waye xam ngeen ni ab serigne ginaaw xare du won mbeeram te ciado yi naka jek xare mo doon sen mbir ñu gagne len day yomb motax nonu la damel amari ngone japp serigne sepp ray ñan ni mu def len ay jaam be xare bi jexé mam maram tok na lu mat at doga jalesi bim ñewé ciaren ngir jalesi njabotu serigne ma lamim sar momi mi ngi and ak gangor gu bari mbolo mu bari top ko ñen ñi ak njabotam lañ ñen ñi ay surgam lañ ñen ñi nek ci ronu kiliftefam wax nañ bi mu ñewé ba accé guuy fukki ser pandi bi jolli na ba ag ciaren bu ma agge ciaren la yone ci damel amari ngoni yeglu ni ne len damel ma ngi koy nuyu damel ni ne len ko fayna ko na fi ñew bimu dogo ci seeti damel serigne cipp japp ci ne ko bari me dana la ray na mu defan sa mbokk yep waye mu ngi len nak mus ak gayne bokkon te mënu ma ñak dem ak luma ci mëna fekk dal di waru fasam and ak lenn ci ak njabotam bor bi sakku ni nañ dajé fa khurwa mak mom kep waxtan buñu ken ñettel nonu bamu bëggé def lolé batay ñu fédlé wat niko bo démé mu rendi la nu mu rendé won sa mbokki sëriñ sa waye mu dogu ci ni mën ci ñaka dem dajé ak mom ci khurwa ñu dajé ci khurwa ni yo la ko damel amari ngone laaj fonk ko lol téral ko tanga jé ci war laaj ko niko lu doon sa itté ak lu doon sa soxla ba tax nga jog fatri ko yit ko la regu doxon sen digante bu yag ndax nena ko amari jah mi jur jayla jah sa mam mom lañu ma tuddé motax yow bëgguma dara lu ñaaw dox suñu digante ñu ko laaje lu bëgg mamaram xamal ko ne ko dafa ñew ngir ñaari mbir benn bi moy dafa ñew ngir jaale ci mbokum daara mi muy malamin sar ba ca desit moy dafa ñew ngir bëgg kep kum jappon ci xare bi ci ab serigne ba doomu soxna mu baye ko buñ ko mënta baye ngir yalla yit mom mën nako jot waye xare xex bu melni woré su ci japp jam ndax du jihad xex rek la nonu la damel rafet lo am xelam ne ko yow borom xam xam nga bur sa xel rafet na dal di yone ci kangam yi ni mbollem kuñu jappon ci xare bi ku ko ci meuna baye nako baye ku meunta baye yit ñu jot ko la mamaram waré di wër fep ba kuñu ci jappon mu jot ko ci digënté kajor ak bawal ba ñepp libéral delu seen kër mu doga del ci war nak ci damel tagu ko nak ni day dem jollof damel ni ko saxal mu rafet mi nak yene won na nga dekk sek man dama bëgg nga tuxo jollof ñew fi fi bawal ma dagal la fi suuf nga dekk fi yak sek njabot ma def la serigne ndax yow ya ëpp xam xam ma dañu sar waye mamaram gantal lol niko man nak manatuma nek fenn fudul jelef waye njabot gangi ni man nga ci tan bo tan ma bayil lako fi
damel tan ibrahima awñam niko ki la beggone mu dess fi waye mamad niko kokku nak dafa don sama loxo mom da fay takko ak man luma meuna taggo ak mom dal dina ko waye sama tawa ngi ni moy ahmadou farimata man nako fe baye lolou mo sabab damel dal di yonni wolu basin la te moy kay jitté kay telephone la ci jamono bobo la mi ngi ci penko saata jëm bakke bobu mo telephone dekk bobu mom basin la mu jox ko ndigal ci niko dagalal serigne mama maram mi ci sa penko nonu la taggo ak mamaram mom damel mu war wacc ñaxal fofu la fanan bam xeye dem kër basin la joge fa dem saate fanan fofé ci serigne buñu wax masumbul anta fofu la baye ko dem ñaraxlan wacc ci guiga bam fa wacce basin la wax ak serigne ñaraxlan ci li damel bëgg ñu daggal ko fofu ci bakki ñaraxlan mu dekkal fa domam joji di ahmadou farimata mok mbolo mu bari wax nañu ni bes ben bes ba kep sanc nañ ci juroom ñaar fukki bunti kër ñepp di dañ dañ yendu dañ dañ di sanc ba suba ba ngon jot lolu mi ngi nekkon ci atom jooni ak témir ak juroom ñan fuk ak ñent ahmadou farimata wax nañ ne amna fa fanweri at mbalu ko jégué bamu faato lañ dem jëlaf wax ko mamaram mu yebal rakam ibrahima awñan mu ñew sanc ci dekk ba momitam tok fa momitam nek na fa debu yag wax nañu ni saxna farimat fanweri at momitam mom ibrahima awñan bamu faato nak da fekk bi muy faatu bayam mamaram faatu won na jekk ko bañ denc ko fofé ca sañanka ca jëlof naka nonu mbokam mañ wax ciarno farimata yi faatu ba fofé lañ ko denc momitam ahmadou soxna busso ak sayar soxna busso ñomitam faatu nañu ba

can gi lu new new mu tolo ko rubu dinar moy karub dinar fa a'la top lu ko gëna kawé kon ñaarelu sart ñaarelu ponk ci ponki sey neena moy sey mënta ñak ak can donte newon na ci mazhab imam malik man esna tak ab sey ta duñ joxe ak can waye nak buñ ko dak buñ wax ne can du ci am man na rek can go xamne dañ ko lek wala dal ñu waxante lu leer ne dana ko jox nangam bay d'accord su boba man esna tak sey ba waye rek ab sey mo mënta ñak can carrément dedet mënta nek you know kon waxane al arkan ñaari le ponko ci ponko sey mahrud ak can lay don can gi nak dañ ci sart ñi sart ci ak njëk li ngay joxe ngir jënd dara tay ji xamna lolu bu fekkone jang nañu buntu walu jënd ak jaay xeyna du jar ñukay leral waye manes nako teunk rek dañuy sart ci njëk ak lañu njëgal njëk moy li ngay joxe di jënd lolé ngay joxe nonu bu de ci sharia dañ ci sart mu nekk lo lap bo joxe bu fekk yow li ngay jënde dafa nekk lo xamne sobe la lolo du bax sharia du ko nang day nek lo xamne manes na ci jariño sharian sharia day japp ne li amna jariñ amma lo xamne nit ñi ño japp ne amna jariñ rek waye sharia ja nek fo kay wala lo xamne mu ben jariñ ci sharia koko donte nit ñi dañ ko fonko dañu séral ñigga tamit day japp ne lolu amul jariñ ci sharia amul jariñ ci sharia so bu ba nak lolu lañ japp ne señ su ko joxe mu melne ngir diko njegal ha ngir diko njegal wala bok li ngay joxe ngir jënd dafa nek lo xamne dañ ko xamut waaw jaay ma sac bi loma ko jaay ah li nek sa poche rek ndal lamay lamb lu nek sa poche ma jox la lolou deesu ko nangou kon sart yoy ñu ci sart dafa bari dañu ci andi touti ak leral ci karam touti mom lañuy sart ci ak cyan ak cyan day nek lu leral nañ ni na nek lu lap na nek lo xam dagat na ñu mom ko bu mëno jël sangara ne ko yow dama lay cyané bidélu sangara bi ndax sangara gis nga day bari yu cher lol yo xamne man na cher lol sax ba jégg dayo sangara deugunut wala nga jël mbam xox nako mom la lay cyané yu mel non lol deugunut ni non neena tamit cyan gi tamit gën ga neew day nek rubu'u dinar day ci mashab malik dañu japp ne gën ga neew cyan moy karub dinar buñ xaj ñenti xaj ben xaj ba lol boko xolon bu dé ci walu xaaliss moy argent bi jey di defar bu bare ba bari 5000 wala 6000 japp nan du ko wessu bu bare ba bari boko xolon ci walu orit 24500 ñene 26000 defana bu def fi ci Touba worom xam xam biñ dajek ci muntaha defana lolou lañ waxon ba fim tole mom lañu doxal 26000 wax ñu bayyi xel nak ne or da yok man nañu dem ba gëna yok man na mu gëna wañ ko ay or limi wañ ko mom xeyna bari wut lu ci day yok kon neena cyan day nek lo xamne ligay joxe ngir diko jox ndaw si day nek lo xamne sharia mayene ko joxe lolou na nek lu dagat na nek lu lab na nek luñu mëna jëfëndiko na nek lu leer budé dang koy lepp na nek nañ ko xam nañ xamne li dat nangam nga koy joxe wala bok dang ko joxe ni lay tollu dana leer leg li jëre ci kanam ñaaral ba moy cyan gi bu newe ba new na mat rubu'u dinar jëm kaw man nga cyané sa soxna 1 million 2 million na jëm kaw mar mané rubu'u dinar fa a'la man nako gëna kawé naka don man na baña nek kit jëmmi xaaliss man na nek nga jëndal ko ab téléphone mu nek cyan ga ndax téléphone bo xamné lu bon man na wén 6000 man na ab radio dénga man na am ab lal man na am nangam ba ci sax néñu dagat na jigen ji nga deppok mom ci jangal ko nangam ci alquran ba mokal ko lolou nek cyan ga lolou dagal na waaw ma jangal la juz'u amma mu nek cyan gi wala jangal ba nga wacc alquran wala nangam dal lolou dagal na neena watamliku dana mom azawjatu soxna sax lima waxone dana ko leral ci kanam moy cyan gi liko yak lolou mang ci kanam akanam xeyna suñ bindu bele di ñewat lay lon man amit ñu ag ja mune watamliku dana mom azawjatu soxna sa nisf al mahr gen walu cyan ga qaj bil aqdi ci buñ fasé sey bi donc buñ xasse bané fas nañ sey bi jeexna jappale yow goor gi bo joxewon ak cyan gen wala ga bo fasé won soxna ci ciasa sa nga ne jutulene gisse sax gen walu cyan ga soxna sa ak mom day delo gen wala ga lolé lom solo la ñu bari nak ñaare duñ ko bayyi xel may nañ soxna ci way kiñ ko may Italie la nek wala barab nangam la nek gisse guñu ñu laata ñuy gisse di wet jëkkal ji fasé soxna ci yeen mbokk soxna ci xol leen cyan gem joxe won ngeen xaj ko ci digg bi delo ben xaj bi lol nak
lu xawa doy waar ndax nit ñi duñ ci bàyyi xel. Ah lu dul ne nag ne góor ga xëy na daa maye lépp fas a jigéen ñi ma rek ko nag man laaju ma la dara. Yow góor gi tamit noonu la, boo xasoon ba joxe ak can ginnaaw ba nga fasewaat bu nekk naan waa comme fase naa la te jut ñoo siq dara, delloo ma sama xaalis déedéet, delloo ma sama xaalis. Ñu bàyyi xel nag ne can alal bépp yépp alal ju ñu joxe nga xam ne sëy bee tax ñu joxe ko, loolu di dugg ci ak can, bàyyi ko xel. Waaw fi ne ñun daanaka léeg-léeg nga gis koo xam ne bañ waxaalee ba jubóo rek am na luñ koy laaj mu joxe ko, fi ne loolu day nekk ak can. Nga ne ci jàkk ja doonte joxewuñ fa dara, moom joxewoon na can bu yàgg. Xale yi tëddee may gu njëkk, loolu ko ko joxe rek can nga, ndax alali sëy la, alali sëy la. Fi ne buñ demoon ba yàgg soxna si lànk ne man daal seet naa ko ba si waaye kiyatuma, dañ ko war a delloo. Waaw dañ ko war a delloo, wala soxna si faatu. Waaw laaj ne ko may gu njëkk mu joxe juróom fukki junni, yàlla mis yàlla dogal soxna sa faatu, dañ ko war a delloo, ndax loolu alali sëy la. Maanaam waa ji mayewu ko defu ko dara, da koo joxe ngir ab sëy, ngir sëy bii ñu fasal ko ko. Ndax loolu lépp day dugg ci alali sëy. Waaw mi ngi noonu. Kon buñ xasee ba fas sëy bi rek daw si daat nay moom genn wàllu can gi. Buñ ko ko joxee na delloo, buñ ko joxee can gépp lañ waxante woon na delloo genn wàll ga, ndekam jëkkër ji mayu ko ko. Bu fekkoon yàlla dogal jëkkër ji jutu koo jox dara, dañ koo fasoon noonu rek ndax dagan na. Su bubaa kon jëkkër ji na ko jox genn wàllu lañ waxante woon. Wa akmilhu na nga matale can ga nag laha ñeel ndaw si bil qahri ci ak noteel mooy ci force, bil wat'i ci jote ga, aw bil mawti wala ci faatu kenn ci ñoom ñaar, aw in makasat wala ndem sax na moom ndaw si aaman am at bi bayti zawjiha ci kër jëkkëram ja ma wuti at te jotee sut ak moom jëkkër ji laalu ko. Nee na nag kañ la ndaw si di moom can gépp, mooy benn ci yi mu wax. Nee na jox ko can gépp, ndaw si dana yeeyoo can gépp kañ, bu fekkee ne benn ci yi mu wax am na. May benn góor gi may nañ ko ba mu jota siq ak ndaw si. Waaw ba mu jota siq ak ndaw si, donte benn yoon la, donte benn yoon la. Kon su boobaa jàppal ne yow góor gi can nga ka joxe woon, lépp ndaw si moom na ko, rees na ndaw si moom na ko. Bu dee joxe goo ko war nga ko joxe, boo wëlati woon fase ko tamit da nga koy jox can gépp. Wala boog ñoom ñaar kenn faatu ci, ku ci faatu rek, bu fekkoon ndaw si daa faatu, waaw nga ne mën naa am sax juteeguñ, waaye ndaw si daa faatu, moomam can nga, moom ndaw sa, buñ ko joxutoon nañ ko koy jox. Bu fekkee jëkkër jee faatu ba tey, kon su boobaa dañuy jox ndaw si can ba rab boole ci mu doon na. Voilà lu foofu nag am na ak càqale, mooy bu fekkee ne jëkkër ji da koo tuddaloon, waaye ne ko incha allah dinaa la jox can juróom fukki junni, ah yàlla mi dara tewut dogal jëkkër ji moom daa di faatu, moo xam ndaw si séq nañu moom wala séqu ñoo moom. Su boobaa dañuy jël juróom fukki junni jox ko ba nag boole ci mu doon na, waaw dana muuru nag ak lépp. waaye nee ñu kat bu fekkee ne jotuñu koon tuddal dara, ni ko nikaaxu tafwir rek la, waaw jotuñu koo tuddal dara fa jëkkër ji faatu, day doon na dong, waaye kenn du ko jox ak can, day doon rek. Waaw loolu nag mooy bu fekkee jotuñoo siq dara dafa faatu dong. Loolu mooy ñaareel bi. ñetteel bi mooy bu fekkee góor gi daal jébbal nañ ko jabaram ba jabar jot wax fa at, jëkkër ji nag moom moo jutuwut ak moom, mën naa am xëy na dafa am jafe-jafe ci wàllu góor, mën naa am nangam, waaye daal moom jébbal nañ ko soxnaam, soxnaam te ma nga ca kër ga. Waaw lu mat am at kooku même bu góor gi jotewut ak moom it du tee ndaw sa moom moom na can gépp. Kon jàppal ñett charte yooyu. nee na laha wala boog nga ne sadaqul misli canuk ay kemam moom jigéen ji. sadaqul misli bu ko sharia waxee mooy barab bu nekk lañ aada woo jox jigéen ñi ci can. waaw fii de ko fii takk jabar moom nangam nga koy jox, loolu ñu nga xam dañ koo tudd dañ koo aada woo, mooy sadaqul misli. mu ne sadaqul misli canuk kem lasima dana war laha ñeel jigéen gi bil wat'i ca jote ga. in lam tusammih bu fekkee ne tuddaluñ ko dara. waaw bu fekkee tuddaluñ ko dara. wal musamma lañu tuddante nag moom jëkkër ji ak jabar ji lañu waxante woon moom la góor gi joxe. in ulima ndem xamees na ko, maa lu bëgg a wax mooy bu fekkee ne yàlla daa dogal jëkkër ji ñu may ko soxna si, waaye nag jotuñu woon a tudd dara. waaw kon bu góor gi joteeg moom ñu ne waa bu koy jox lu mu koy jox nu muy toll ñu da ndekem waxante wuñu woon dara de, nañ xool rek liñ baaxoo joxe can fii mu joxe ko rek. fii de ko bi dakk soxna da ko jox can fukki junni ci misaal, da ko jox fukki junni. waaw ñuy takk sëy ba nag ñu fas sëy bi te xëy na jotuñu woon a waxtaan ba déggoo ci can gi nu muy toll. waaw bu yàlla dogalee fase am wala nangam am, kooku moom dañ sadaqul misli, wala ñu werante ca sadaqul misli, dañuy xool lañuy jox ay moromam foofu rek ñu jox ko ko. bu fekkee dañoo tuddante woon nag jëkkër ji moo ne ko naa la jox téeméeri junni, waaw nga ne loolu lañ tuddante woon,
kon koko lu mana xewre jeuker ci dana ko jox téméré jinn mara ban laha ñel na soxna ci sadaqul misli cianu ay moromam moy cianu kem bil wat ci joté ga lazima lol day war wa lazima day war laha ñel ndaw ci sadaqul misli bil wat ci bu jeukeram joté ak mom lol nak moy in lam tusammihu dem tudul ko genn cian wal musamma lañu tudante won nak moy lañu tuddu cian gañu waxante won mom la ko gor gu jox in ulama bu fekk xamnañ ko jeexna defna lol leer mune wala may jus daganut min ajlihi ngir cian gi antamna moy tere mom ndaw si li nafsiha ñel bopam min ba'di wat'in ci ginnaw ak joté waqaha go xamna xewna neena daganu ci jigen ji muy tey bopam manam muy tere bopam jeukeram ci nan ko cian gam ma waxon jox mako bamako joxu duma teud ak yow lol nak moy bu fekke ne jeuke ji xasna ba joté ak mom ba nopi wa jeuke ji xasna ba joté ak mom ba nopi mana dafa am ñaar yo xamne dafa nurotu bokkuñu jigen ji bu fekke ne bañi fasay bi jeuker ji dana ko di dara jox nangam waye nak fas nañ sey ba nopi bu fekke goor gi da ñu bëgg joté ak mom bu nexé ndaw ci nga ne jottu ko ñoo sekk dara bu nexé ndaw ci mëna ko deet bala ga joté ak man mom dag may jox sama cyan ko sañ na téré bopam fofu ci tambalima bi nga ne sekk guñ dara bala ga sekk ak man dag may jox sama cyan lolu sañ na ko waye nak bu fekke jigen ji tak nañ sey bi joxé guñ ak cyan a jëgël ñoo bëgg joté mu raade nang ma mu nangu ñu jëbël ko mo rax fi ñu bare bare bare buñ la mayé soxna ta cyan gi ñëwagut amna luñu waxanté fas nañ sey bi ni bo bëggé dem ñaari goré dañuy lank ndax dañuy bañ bo xasse ba xam ndaw ci bonopi da naka yow mom pertoto wa pertoto ginaa bi buñ la ko bëggoon téré tamit dañ nan sey bu amé problème ndaw ci mo ci perte rek ndax mom goor gi jotna sékk mom ta joxugo ko ak cyan bo wëlbeutiko nak di téré bopam mit lolu goor ga man na wax na man lama bëggoon amna ko bonopi motax leugën rek moy jigen ji da fexé ba lañu sékk ak mom cyan gi nako léral bam lér waye nak bu fekke mom nanguna sekk ak jeuker ji te xamne na jotugut ak cyan bu xasse ba sekk ak mom donte ben yon la sax ginaabi du saña tere bopam jeuker ci du ko sañ nanko cyan gak mo waxon legi bala ma sekkate ga dag makay jox lolou degeenu lolou degeenu bu xasse ba sekk ak mom ben yon rek kon legi mo jappandal bopam jeuker ji wa di no kon sañu ko tere waye afa ñuy sekk nak sañ na tere bopam ne ko faaw nga jox mako mo na wala may jus degeenu de min ajlihi ngir cyan gi an tamna moy tere mom ndaw ci lenam ci ñal bopam koy tere jeuker ci kagn min ba'di wat'in ginaa bu sagane ba jeuker ci joté ak mom min ba'di wat'in ginaa ak joté waqa go xamne xewna wa rabbi señatu ko waye bu xewto nak señ mako lol moy ñaarelu ponku bi mu jëm ci walu cyan gi salis ruknin aji ñettelu ponku wa mi nga xamne moy ponku sey neena mar'atun moy jigen khaliyatun ju aji wet ci ak boom wa ñettel ponk bi moy jigen ji ñi tak na nek jigen jo xamne neewul ci boom wa neewul ci boom way jabar jambar kay ken duko tak arrat bo xamne raflewuna anil mawani'i walis yañuy téré walis way téré ya shari'ati ko juk sharia na nek jigen jo xamne lepp luy tax ñu man ko tak rek dajana ci mom waye lepp lu sharia wax na jigen bu tole fi mene su ko tak lolé nekul ci mom khaliya jigen jo xamne du jabar jambar wet na jigen jo xamne nekul ci idda nekul ne dañ koy lablu jigen jo xamne ambut denga jigen jo xamne goor gi dañ nako meuno ko tak ndax da ngayene jégué wa niki sa jarbar wala yu mel non wa mi ngi non moy kon amut ak aramante gu dox seen digene ngir seenu jégué ñaale wala bok seenu nampale wala bok seenu gorom lante a jigen jo xamne da takone yaayam xam nga kok meuno ko tak mo tax mo ne ponku ñettal moy jigen ji ci bopam nak da war nek ko xamne day wet ci ak boom lepp lo xamne sharia da nan jigen bu melé ni do ko mëna tak loolu na ca dañ loolu bu mu ca nek fofu mo dako gattal mi ngi non arabi'u ponkum ñentel bi neena as-sighatu modi waxin wax moy wax jo xamne day tektale ne sey bi fasuna wax manam ku ñi may jabar wala ku may jabar amna lu ñi wax ma faawu ki may d'accord ak mom mo maye mo saña maye moy kilifa gi mom mu wax lu leer nañ wax ne mom da maye kiñ maye tamit mu nangou ne mom nangou na ñeko jégal andi la jigéne dañ la ko may xama yow joxe ko ci xalat faaw nga nangou sey bi do ko fasu way bo nangou gul rek sey bi fasu bo ñaané te maye guñ la tamit fasu gul mo ra mëna buñu démé bay fas sey bi nañ wax ay baat nañ wax lu leer mo ra mëna bil ifsah ci ak birul nak na leer liñuy wax
na leer nañ ni diw kat mo ñew di ñaan jabar kako wara may daana wa may nañ ko ci farata ak sunna akay mu leer ñu xamne ko ndako may min man ci ka xamne lo ho ñel nak al wel lo ho ñel nak wilayatu nikah kiliftefu seyga ha kiliftefu seyga moy ki nga xamne mom lañuy ñaan moy kilifa ak ndaw si na wax lu leer na mayena batay jëkkal ci tamit na wax lu leer na nanguna wala ko kam yabal mun as-sighatu bil ifsah ci ak beral day nek lu leer min man bayiko ci ka nga xamne lo ho ñel nako wilayatu nikahi kiliftefu sey mayega fawran ci lu gaaw tamit bil wadin ci abbat dalla bo xam day tektale li dawami ñel ak sax da fay andi yu bare bare bare ci misal neena tamit ki ñi may buñ koy may bu fekke ne mom dafa d'accord kat may nañ la soxna ci faral sunna na daale tontu mu gaaw waye mënuñu ko may bonapi mu ne wa xamna kon faaw dama ci xalaat dedet bu d'accordé na d'accord bu d'accord ñu xamne d'accord waye mënuñu tak ci ab sey yi ko baye muy xalaat lool mën ta nek wa kon buñ ko maye rek na daale woné ne mom nanguna luru nang na da bëgg diiso ñi ko dañu ñew kat ñu ra ki kat lañ leen bëggo may nangam nangam ñu na xana ngeen may ñu dem fe diiso tuti lool du ay wa lool du ay mi ngi non tayit may ga bum am luy tektale ne sey bi da am ab ab moy bi lox sen dal la li dawami bum am luy tektale ne sey bi day am ab wa manam bu fekke ne may nañ ko fek wex wala bok ñu ne dañ la bëgg may soxna ci nga waaw nanguna nek ci kërëm fek at wala yu mel non deer lolou du bax mu ke nañ may rek nga ne sey bi wu ëlëgé fu muy yam rek ñu xamne lolou dogalop yalla nga xamne dogalop yalla ngay non kon nak ki maye day dogu ci maye mu leer nañ bu mayut ñu xamne mayut jëkkal ji buñ ko maye tamit day d'accord ci saasa wala bok bu fekke day xalaat man na dem xalaat ne ñu ra man nañ la ko mekk way da ngay joxe cyan témer juuni man na témer juuni kat da bari lool de mat na xalaat nangam nangam ñu xamne kon d'accord agut bu de bay d'accord mu d'accord ñu xamne kon d'accord na wasumtu nopi nak iznul bikri moy d'accordu xejba moy ak ndigalam dal kala kala mi niki wax rek man ab xej lool na na moy jamono ñeek ya ana jigeen ñi dañ daan am kersa da naka dawuñ bari ay dug dawuñ xam goor dawuñ xam tar dañ jam am kersa wa ba jigeen mu masana soobu am mbedd gis fa ay xale yu goor wala nangam da naka du sawar xuf seen bir wa loolu ne day and ak yeneen jigeen wala bok ndax day am kersa ku mel non nak bo jekke jek na ko dañ la bëgg may jëkër nangam nangam te loolu nek yo xam miinu ko won man na am kersa ba du mëna wax ci karam mbolo mi wa mo rañu ne bu fekke dañ ko wax mu ne ci yalla wa wala ñu wax ko mu mel nak ku xawa muñ nangam lolu kon dañ ci sukkaniku ne lolu ak d'accord la waye li nak luy soppi ko ci jamono ju mana don la nak buñ déba jamono nga xane ngone jigeedi mom da nak bar na ci ño xamne duñu am ndoxum bet la ñaan ndoxum bet ndoxum kersa na luñ bëgg wax dañ koy wax koku mom baye bo rek ñi wax lu leer nañ ni duñu wax lu leer nañ ni ñu ne tamit jamono jojet dana bax ñu xamal ko jigeen ji ne ko dañ la bëgg laacc tat ndax bëgg nga diw sangam lañ la bëgg may ne ko tayit nak buñ la laaje bo noppé kat dañuy jappané bo noppé wala nga muñ dañuy jappané da nga nangou wa motax dal bo nangout mom nga bay ba nga wax lu leer nañ mi ngi non waye lool mo dañuy xol rek situation jamono ak société bu nek seen aad ak bax rek waye dé su sukkandiku ci heure bo waxé jigeen mo noppé rek nga né kon nén nangam wa zawwijat sanyasna saylo yatimatun abjirim bin nutqi ci ak tuddu moy ci wax ju leer nañ min kuf fiha ci ab nawlem bin naqdi ci cyan ga nek wurusa qalis muy ke khawfal fisqi ngir ragal ak kacior diko yak wa suwira diso fa ning ko do sax tanu diso ci ak al qadi atakat ba moy diso fak al qadi atakat ba wa balaghat tamu jot mom jigeel ji asran fukki at den janew bi mahri mislin ci cyanuk ay kemam ajjaluhu cyan go xamne gaawé nañ ko qad sabata cyan go xamne saxna ne waji moko mom jekkal ji moko mom ab jirim sharia da koy protéger may ko xamne xala bu jigen mo xam bayam da faatu te kallefe gut mi ngi non koka balañu ko maye rek sharia da cey tek ay sartu yu 10 ndax kat comme bayam mi nga xamne moko da protéger neeku fi legi atté kat bi mokay protéger dañu bañ rek ñu jël ko sax saxé ko duggal ko fuñ xamut
su ko defé bu amé problème ci seyba nak day daldi wéd lool ndax bayam la amone bayam fatna ñu wutul ko jëkkeer jëkkeer ji danaka tabarakallah ah motax dañ koy ki morama né sarté ye moy lan moy benn mom kèn du wax wa isnaha sumatuha dañ koy day wax day dem ba wax lu leer nañ ñene mom bëgg na won ko ki ngay may mu wax na bëgg na sey ñaaral bi tamit na nek rek lo xamne li rek wax ñu bu ne ba mag bu nekké jirim mu nekké jirim ni rek lañ wax nga ne magagut baay bu ne ba mag bo meuna jël ay décision bopam mom tawarkallah ba ca tekkate moy kiko maye da ko bëgg téle maye ngir kat dafa jaar yoonu yaqute wala dafa ragal dal xala bu jigen bi mi ngi tambalé mag nangam nangam goor ñi ñu koy tambal di fréquenté ragal nan am ay dañu yor ay dekkano yo xamne ay xalé goor yu xawa day wax dañ fa nek mu bëgg mu mucc motax mu koy maye motax mu koy maye kagn koy maye na nek am nawlem l'islam da ngay deg ñaan l'islam xamul nawle ah kay ah kay waye l'islam nak dafa japp ne kep ku nek ab julit nga nek ab julit ay nawle ngeen waye nawle ga nak man na gëna yaatu ki am alal ak ki ñak duñ ay nawle fofu manam tolo wuñu teewu nak neewuñ mënuñu takante ki am xam xam lool ak ki nga xamne dafa reer duñ ay nawle fofu wa mi ngi non ki am ki bokku ci li ñaan yah bu reey askan wo xamne wuñu tedd la wuñu kiyel la du nawle ci côté boba ci keneen ko xamne bokku ñu lool waxu ñu ne ke da ko gën dedet ay yalla moy def lool wa yalla moy moy maye ci aduna ay dara jang nga duñ tolo ba ci aduna jere duñ tolo borom xam xam ak xamul dara duñ leen yamale ki am alal ak lu mëna xewit mom du mëna am sax ki ñak ko gën waye fi ci aduna duñu tolo ci gisit ni ci gisit ki ñi kay may na nek ab nawle tan giñ koy joxe na nek wurus ak xaliss buñ ko jox marchandise wala nangam nga jox ay téléphone wala nañ ko jox wurus ak xaliss mu leer nañ tayit nañ ca diiso ak atté kat ba su ko day mom mu xol ba xam sarté ya dajana donte ne ñu diiso goga nekut nak ab sart dafa nek rek lo xamne luñu sopp la tayit bala ñu ko saña may lu gatt gatt na am fukki at jëm kaw tan giñ koy joxe nañ xol tan giñ jox ay nawlem ñu jox ko duñ ko jox tan ko ko yees tan geet kenn du ko lepp dañ koy téewal fa saasa dañ koy indi tay tan gi nek lo xamne lu tew la manam lu nek tan go xamne dara ci ak leunt da ca nek hadd sabata ni la djul moy bu nek tan go xamne waji daan yorna fe nangam ci or waya da am kuma abone ba man tayele ko fa legui kon lama fa tayele moy or bam fa tayele la ko jox tan de duñ ko nangu wa kon ki ndax lan bayam da fay nekut motax pour sarta yaagi non mune awqif nanga taxawal aqda safihin takuk soxna ab noseur moy aji dessé dañ ko fi aji dessé moy waye moy ko xamne rek mënta sam alalé bopam ngir ak tiaganté moy ko sagan ko wayé di waaw bu takké soxna ndax safih wala ci sharia ci atay l'islam ndaka mom mënta yor alalam day yak di def luko neex dañ koy bolé ko xamne moko yir na né bala def dara koko da cey d'accord motax koku mune nak koku bu takké soxna moy aqda safihin aw raqiqin wala ab jambu gor jek yek dem tak soxna te kilifa am yegugo aw sabin wala ak goné goné gu gor bo xamné kelefegut jek yek tam tak soxna te kilifa am yegugo niki bayam néna aw xif nga taxawal sen sey yoyu ala rida waliyin ci d'accordu kilifa ga kal ab niki baye waw ñoñu buñu jégué tak soxna dañuy dem ci sen kilifa rek ñu xol ñu leen diiwre def na nang bu fekk sen kilifa d'accord na ja wayel nako mu way bu ko delo ginaaw mu delo ginaaw no sir bi nga xane mom dafa meunte te alal da wayedi ba ngante ji bu yoron 1 million da rek man nako da tal dem jënd ci ñaka fayda jënd fi nangam nga ne xamu dal ni sayto alal koko dañ koy bolé ko xane moko mokay sayto bala def dara koko moy sayto ba gis na li jaaduna bala tak soxna koko moy xol ba xam est ce fi mu bëgg dug nangam nga kay mi ngi non neñu nak mom no sir bi bu xasse ba tak soxna ta kilifa gi gis na tak gi arrangé nako mom kilifa ko duko sañe dindi way ab jambu goor nak bu demé tak soxna jambu goor bu demé tak soxna kilifa am sañ ko dindi bu ko nexé mu baye nek na xalé bu goor rek bu kalefegut ko jéxé dem tak soxna da xeyna baye bi yegut wala kilifa am yegut koko sañ nako dindi bu dé jambu jigen nak mom bu dé jéxé jéxé dem ñu maye ko ta borom mu yegugo koko bu ñé da koy sey bi dañ koy tass far force ndax koko da ko sañe forcé motax manesna jall ci buntu bi nga xamne da ci leral li yaq ak tian li yaq ak tian faslun li ab dog la
mun wa aqsamu fasadil ankihati khayti khaji sayu yaqi ab sey dañ nan sey bi la dafa yaq ñu ne lo tax mu yaq ñu ne ndax nangam mu ne khaji sey yaq nak taati dana dik salasatan mir mumay ñet fa qudha nang ko jël mudha mir mumay luñu leral wa ne nak sey yi nga xamne ab sey heure bu yaqo rek boko sété ben ci ñet yi lay doon a ben ci ñet yi moko yaq neena nga deglu ko nak mu leral lako ba bim ci jëk moy la moy sey bo xam dafa yaq buñ xolé lako yaq moy cyan nga mo am problème koko nuñ koy atté sey bo xam ne dafa yaq bañ xolé lako yaq ñu ne cyan nga la jappale sharia nim koy atté moy lan moy bu ko sharia téré yek fekk wéet amugut mo deggene ak jëkër ji dañ koy dindi bu fekke wéet amna nak sey ba day wëy waye ñu xol njumte la fañ nek ñu jubbantiko ñu xol la yaqon cyan nga ñu yubanti wat ko lool lay wax ni mun fa kula aqdin bepp fasub sey fasidin buy aje yaq lil mahri ngir cyan nga mo am problème nga ne ko comme lan mun kal ajali niki digba al majhuli badi buñu rere muy ben aw kal khamri wala niki da ko cyané lu melne sangara ñaar aw naqisin wala cyan gi dafa yees dafa wañiku an rubu'in wala su rubu' dinar da gëna neew rubu' dinar ta rubu' dinar moy la gëna neew lu ko gëna neew kon du bax aw zada wala dafa upp lañu satande dafa upp ala 50 amal ci jurom fukiat jurom fukiat manam dal dab bam ko jox ne ko mom la lay jox cyan gi dafa nek dab bu sori ay at jurom fukiat aw khala wala sayba dafa wet anil mahri wala ak cyan dañu fa saybi ci na lek ak cyan du jam aw ma wala lo xamne yunafi lay daqontek al haqdu fasga fihi ci mom asharta sharta ba wala bok dañu sartante lo xamne duñ ko nangu ñukay sart ci epsey mislul khiyari niki ak tan niki ak tan moy lan moy nañ ma fassal sey anatana ma khalatale ah sey mom nañ ko fass nga ne mom ki diw jeuker la diw jabar la legna waji wara khalat ah nga ne man na khala ba yak mu ñewne man dal bëgguma su ko def ñu war ko dindi wat fekk mu jotna jot rek ndaw ci kon lool day xaw nu rok seyu contrat da nak rek moy fek muy khalat lool day mel contrat la aw ala alla yafa wala ci sartu ak joté du am wa nañ fa sey bi waye ak joté du ci am dañ ci delisi wat aw yati wala dañu sat ne dana dik mom jeuker ji bil layli ci goudi donc rek la sañ ñew ci jabar ji aw in nahari wala becc kep la sañ ñew donte jeukeram la ñu sartal ko lool wal wajhi ak al wajh dana ci ñew wa tarkib ak tarkib fi sighar ci sighar wa wajhu sighar ak tarkibu sighar ak sarihu sighar wala yoy la neena bu fekke dayal li lepp da ca nek muna fa fas khusa tasaybi qabla dukhulihi njek ak wetam fakhat kep lay don wa ba'dahu ginna wer ga nak fasbithu nang ko saxal na sey ba wey nak but la bind fasbithu nga saxal sey bi wa asqitu tanaga ratal nga dindi ma surita lañu sarton fofu la ko dane lol teron nako wax sax neena sey bo xamne sharia da wax na sey bi baxut ñu ne lutax baxut ñu ne problème ci cyan ki la nek lay yak cyan ga rek neena man na nek ci yiñu lim waji dana ko dina la jox ak cyan al ajalul majhul ñu ne ko kañ nga kay jox cyan gi mo ne mo da wax digal xawmako nga ne mo xamuñ kan la koy jox anda suma amé na ko jox xam nga lolou da leer wala bok sama nijaay je tukki wala sama bay bu tukki sa yu delu sé rek wala sama fas dal da rir heure bu ma gisee fas ba dal dina ko jaay jox xam lolou kon xamuñ kañ la koy jox cyan gi dafa nek app bo xamne ken xamuko lolou batay dañ nan sey bi kon baxul wa sey buñ tak ba nopi ginaa buñu yek ci li dañ koy dindi aw kal khamri wala bok bam koy jox ak cyan da ko jox cyanu sangara lolou juñu nako ca table bind ba ginaa ba lañ koy dooga yek nak yaak diw kan ngay jabar yim tak sangara ko jox sharia day dindi sey bi bu fekke juduguñu sekk dara buñ sekké dara nak muné ko jox ko genen cyan gudu sangara aw naqisan an rubu' dinar ci misal ñu ne rubu' dinar num tollu ñu ne 26000 ñu ne mom bi mi tak jabar ab témèr la takké ci misal la joxé cyan wala aw 1000 francs ci misal ñu dañ nan kon bu fekké juduguñu sekk dara nañ ko tass ñu défarat mu jox ko lu upp lolu bu dé jot nañu sekk dara nak nako motali ba matul rubu' dinar aw sada ala 50 aaman wala bok bam koy jox ab app jox nako ab app waye app bim ko jox xam nga ne nit ki man na ca baña ag
ci misal la mu ne ko dina ko jox téméré jundi cyan ñu ne ko kañ ko koy jox mu wax dat bo xamné manam man na juroom fukkat wala mu upp xam nga lool mom day xaw day wa kon mom ajal bi nekkut majhul waye dafa sori bu mu upp batay kon lañ ci waxon moy daal di ñew aw khala anil mahri wala bok dafa amul ak cyan ci bopam dafa amul ak cyan jek jek andil la soxna ki dal sa nijaay mo la ko may non ta amul ak cyan dëd lool du bax lool do kon faaw ak cyan am ci bu fekk da nga jek jek da di jël nga tabulé sey ak mom nangam nangam buñ ko yégué inshallah dañ koy rectifier aw ma yunafi ala aqdu fihi shart moy lan ñu fas ab sey bo nopi nak tégal la ci shart bo xamné shariha du ko nangu moy lan shart yi moy ñu né man nañ la ñu né lañ lay may soxna ci kat waye comme yow jekkogo yow xalaat ci baxam ñu fa sey bi ba nopi baye la ngay xalaat lolo du bax mom kay mom bala ñoo fa sey bi rek day leer da ngay jël wala jëlo nang nga wala nango mu leer waye duñ ko fas bo nopi nak mu nek sa kër nek sa soxna nga sa ñew wét ak mom bo nopi nak doga xalaat même bu fekkon sax nekul sa kër wét ak mom sey bi déju ko fas loolu ne da ngay nang wala nga baña nang mi ngi non wala bok ñu ne dañuy fa sey bi waye ak joté du am seen digënté luy lool koy tak soxna kay wax deug yalla ab sey joté mo ci wara jitu sax mo lañu jëk xalaat kon nak ndaw ci ne man nga ma tak waye nak man nga man nañu foni ci kaw rek waye nak do egg sama kaw lool buñ ko yégué dañ koy dindi bu joté amagut bu féké nak wét jotna am inshallah be sarta ba lañuy dindi rek niko dédé mu nda sa soxna la li ñepp sañ ci seen soxna yi mom la cey sañ wala goor gi moko wax lool man na la tak waye duma séxé yow lool du bax aw yaati bil layl wala ñu ne goor gi man nañ la ko may waye nak ci sarta mom guddi rek ngay saña wét ak mom wala beccé rek ngay saña ñew ci kërëm dédét mu dal jabar la kum jabar yépp waaw sa yu bëggé rek inshallah lum ci bëgg rek kën du ko téré lool moy xéetu sarta yi sarta yu mel non ak yu ko nuru da tuddi yi rek wala yu ko nuru yépp du bax dañ koy dindi wal wajhu ak wajhu sighar wa tarkib nikahu sighar borom isaara jangale won ak moy lan moy tak ab sey ta du am ak cyan dafa bari ay xéet nak dama luñu te def sharihu sighar sharihu sighar moy ñaari nit mayante soxna ta amul ak cyan wa mayante ak diw sa nga may la domam yewit nga may ko sa dom mel da ngay wéccio dal ta amul ak cyan lolou lañu tudde sharihu sighar moy sighar bu leer nañ koku amul wérante dafa aram ngir lan cyan nga xamne mo ci nekkul amul problème de nit ki man na la may jabar nga may ko jabar waye nak na ngeen respecté règle yi nga labat domam joxe cyan def li nga war def mo may la momin mu ñew labar sa dom joxe cyan nga may ko lool man na nek waye nak buñ ko ci sartanté ne ko bala mala may faawu dang may dane mom wëru ben sey bi day sukkunu ko ci ba ca dess wala bok dafa amul ak cyan mu daal yaq kon benn bi moy la moy sharihu sighar moy ñu mayante ay soxna ta ak cyan du ci am loolu ñu def sharihu sighar wajhu sighar nak moy lan wajhu sighar ak cyan dara ci am be ku nekk dana joxe ak cyan waye nak dañ nan tak gi ñi tak maye gi ñi maye kenn gi day ab sarta lay doon ci ki ci def may la manana dal ngir moy la faaw dag may ah nga xamne maye gi dañ ko sart waaw man na la may daga joxe cyan daga joxe lepp waye nak suma la may faaw tamit dag may nga xamne kon maye gi ab sarta la ci yow nga maye yow tamit waaw sama jarbaat bi dal mi ngi ni boko maye sa dom ji ma dog lay may sama dom ci wala boko ma dogo may sa jarbaat sa dom ci nga ne weruk ben sey bi faaw dañ ci sart ne faaw ke day maye tamit lool du baax lool cyan amna ci lepp amna ci waye kuy maye da ngay maye rek waye do ci sart nak ne suma defee li faaw da ngay def nangam tarkibu sighar nak moy ñom ñaar dañu mayante ki may ko te kenn ki ñu sart na kenn ki moy joxe cyan ki jëf duko joxe wa su bo bar sharia bu ñewé ki ñu may tam joxe ak cyan koko buñ joxase ba wet inshallah jeexna koko ma dañuy dindi sart ba rek mu nek ab sey kesse ama ki ñu maye gutone nak koko ma ak maye du fa am loolu ne da jaar yoon dem labat ñu may ko kep mu leer nañ yi yep nak problème yi yep wax gis nga problème cyan la neena koko nak fa fas khusa ñu tassey bi moy firi li qabla dukhulihi faqat moy lata ak wet di am dañ koy tass wa ba'dahu bu wir kasse ba am fa athbituhu kon dagay saxal sey bi wa asqitta nga dindi nga waratal ma sorita waaw buñ ko sare yegge rek ta fek wet nañ bo nopi dañ koy jubanti ki nga xamne dafa waxon dina joxe ak cyan ta xamuñ bañ app la
ñu ne ko faaw nga wax lu leer nañ su ko dé mu né fék wér wala fék nang joxe ab dat ki joxe won sangara ñu déla ñu tour sangara sa né ko na joxe leneen lu dagan joxe téléphone wala nangam nangam ki joxo lu mutu rubu dinar mu yok ba mat ko ki nga am dafa sarton ay juroom fukki at mu joxe ab sart bu leer nañ fék ay wér wala fék nangam dat buñ xam tam jégué ñu xamné li manes na ca ag ki ñu mayon soxna ta fék ak ci na amu ci mu joxe ko sart yi sarton ta fekk saati sharia do ko nangu ni ki xiyar bek saati ñu tak sebe ta joté do am ak wala heure bi nga ñew wala do ñew heure bek wala xéetu sirar yépp suba dañuy dindi sarta boba sey be daali wëy bu fekké ak joté amna wallahu aalam.

Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk

0: cabinet padum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rous li lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom dar moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padum ciosan dañ koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andil nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gënde la jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay damp no dontil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy du mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram mu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabu sifay santé bu docteur ahmadou sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numero bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: ya

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawlana muhammad mun wala comme niñ ko defé won sank rek ñu ñëpp ak mbolam ñi top jotay bi tam bi nak biñu wara waxtane tay moy niñ ko tuddé sank rek la philosophie éducative bu cheikh ahmed bam dem ci indi ay xalat ak jëm ci indi ben ay nan lañu fexé ba comprendre kon ko serigne touba nak mom day saxiyé bu am solo lol buñu war di jangat danañ fexé ba waxtani xeyna ñu jël ben gisinu kilifa go xamni japp nañ ni xamna serigne bi wala bok xamna ci lu bari mu cheikh mohamoudou muntaka léegi bu ko fe waxtane ni fël jil ko ci ay afkar motax duñ sori buñ bëggé définir al falsafa duñ metat di deppat nañ ko dan tarif waye dañuy indi rek tarif bu ko suñu ta tarif moy bu ñu waxé la philosophie moy conscience bo xamni nit ki da koy am waxtu bi muy xalat am conscience naam nit yaay xalat waye li nga xalat yang koy yit xamnu bare bare dañuy joxe xalat waye xalat na am nañ ci ndax am nañ ci ndax am nañ conscience li nga xalat ndax ñing koy yit la philosophie moy li nga xalat gi diko yit ba pare mir yu bare bare nga man ko dapt dapt rek waxuñ dapt ki waye nak dapt xam nga man ko xam mir yu bare bare bare nga dapt ko nga xam ko xam gi ci war lol moy dapt kon philosophie moy nit ki ndax dañ na definition philosophie bo gis kiko définir da fay jangalale jawru bimu dund moy suñu fete bi nek ñu bari ñuy xalat way xalat amul ci yeg yeg ñu ñi xalat motax suñu da waxon ñu la philosophie deug moy nit ki am yeg yeg jawru ji mi xalat moy wa am ci waay ba pare lim nek mu mën ko dap dap kathirin min al umur li nga nek ci bo xol murid gi ñaga ñoo dañu jidd rek nek ay murid way fi ne xamul sax lu leen def ay murid xamul xamul kon dapt kathir min al umur da jé am solo lan mo ngi fi indi ci lan lay xey ci lan lay gont lool moy la philosophie amna sax benen ci téré bu ñu tudde Fajr Ramziya don nako tarifat ci ben talib bu mu don waxal kuñ la serigne jeng ñuko del atel sa bop atelal sa bop ta boy atté da nga atté ci ak yitt li ngay def nang ko yitt nang ko xam lolou moy la philosophie ci dimension bi ñi waxe buñu takali ñu takali ban mu def nak ba bi tudde tarbiya tarbiya di ñi concept mouridisme bi ñu am rek lan moy tarbiya yar yar moy do yar way dañu judd ci fitra fitra moy dara yak ba manam kenn ku ne da nga judd ci saf habayda lan moy saf habayda moy passe bu vierge xam amul ben passe léegi nag société bi ñuy dund parfois léeg-léeg da lay gàkkal mi mel ni gàncax gi dund rek parfois mën na dëng mën na def nangam léegi ki koy toppatoo nag toppatoo gi rek mooy yar ba du jant ba du am bépp rëq-rëq loolu mooy tarbiya mooy doo daara ba nan lañ koy sàmme bi muy door a judd ba ni muy màgge ba du jar ci ak ndëng ci comme ni ñuy toppatoo garab rek léeg-léeg bu soxlaa yenn vitaminat nga defal ko ko bu soxlaa bant boo ko gàll ba du dëng nga defal ko ko loolu doomi aadama bu ñu ko toppatoo ci noonu loolu mooy yar xëy na dañ ci ñëwaat danañ ci ñëwaat am na sax moom suñu taxaw fu mu koy leerale daan ni yar nit mooy toppatoo ko ci teel koo dëdd loo adduna toppatoo doomi aadama ci teel koo dëdd loo adduna muy tuddee wala soo moom num ko waxee ak juhudul mu bakkir nit ki teel a dëdd adduna dëdd adduna moom waxuñ comme ni ko ñu bare bari jàppe mooy doo ci soxla dara nangam ak nangam lu ni ci ñëwaat waaye ndax adduna bu ñu waxee adduna mooy bëgg maam nit ñi madd bi ñu nekk matérialisme bi ñu nekk nga teel cee génn xelam ba lu mu ca mën a amat du ko yëg kon buñ boole ñaari baat yi buñ ko téxalé benn bu né loolu la ci tek waye buñ ko dajalé nak buñ ko dajalé rek moy gis gis seen jowa bari na wal dañ ci ñew waye gis gisam théoriser gim théoriser ndax seen jowa ay xalaatam lu ci bare bare dik mu koy jëm da koy xalaat daxili ba paré appliquer ko door ko def tanzir mu doon xol benn ak faawale bi ñi wax sax ñu wëd di wax flash yu bare bare dañ ko bind ni rek parce que seen jowa mom da ko xalaat xalaat biir jëmmal ko ba paré door ko bind ak bind biti moy matal projet gi gis wala matal ci fay wala ci ko nuru kon war nañu taxawat xam kan moy seen jowa biñ fi nekkat lan moy doy ma war am do fele ak nangam dedet seen ndaw bañ ko laye kan moy seen jowa dañi ab lettre la buñu yonne seen jowa seen ndaw dañi seen jowa ab lettre la buñu yonne risala min indillahi subhanahu wa ta'ala ab lettre la buñu yonne lettre fan lañ ko jëmele jëmulen ko kaw asman jëmulen ko fan aalamul ardi gi mako taxaju ko seen jowa ñu ñoko taxaju am ñoo xamni dañ nan seen bi kenn mënu ko xam na am possible waye dedet ni nga len ndab rek ndab buñu ko andilé soxlu nga len nga utiliser nga lek ndab lepp di soxlu ko di dedet yow liñ ci soxla ngay jël rek kenn ku ne am nga do soxla ci seen bi nga jël ko kenn ku ne am na lo soxla ci mom am na ko dafa am janib bi la soxla ci mom am ko am janib be la soxla ci mom nga def jël ko waye du sax le mo xam nga da ngay jëriñu leppam dedet bok lolu aduna fi ñu xam rek ndab luñu tégal rek buñu la réy bo jëriñu lepp bo muy dul yow bu fa ndab lu joggé yow dañ fay joggé and ak mo way do fa defet do fa defet kon ab lettre la buñu yonne mu ñëw ni doy adam yi señ bi do acc do am solo lettre la buñu yonne waye lan mo tax mu yonne ñuko ngir def ben alerte ci lan ci bare bare bare bare mbir yu bare bare yu ñëw kon man dama la señ tuwa deug deug ñun ñoko soxla waye du sax xeyra ñam dama lon del fut nañ ndax lako waral fini tan wi señ tuwa jup bo len dajalon dama señ tuwa mutuñ 200,000 personnes mutuñ ko man fi bo dajalon baye fal yépp dama señ tuwa mutuñ mouride ñu ñop mouride ñok mouride kon jëmul ji xamna ñun ay mbolay mbolo lañ ay mbolo lañ kon day melni señ tuwa dañ ko fi indi ngir ni jawara amna lu wara xew lo xamni mo ci wara dimbali nit ñi señ tuwa taxaw ñu ci tuddu ci téré bi ñu tuddé saxketu cheikh na ahmadul khadim bi ci dekk moy ndëngëte gi fi nek ndëngëte neena jamono dañ nañ dox jamono jo xam buñu démé ci kanam tout amna ndëngëte go wara xew go xamni bu ñewul ko melni señ tuwa buñu gën ci dana jafé lool ndëngëte gi ak acci nañ ci moy inhiraf la jëfëndiko inhiraf buñu waxe inhiraf nak moy lo xamni ciosan la baxon la dañ ko yaq ciosan la baxon la ndëngëte gi waj ñu mu ñu wat ak leneen lu amat solo mu li tuddé ficcé ku gopp moy la liberté question de la liberté di ñu wax jëmuru yi nga xamni euro fepp ko gis mu ngi naan dama libre son maamo son bop am na ci réew yoon sax ak nañ ci ñenn ñi dañuy futté ko rek yaramu leen di dox ci mbedd ngir jappul ñëw seen bop jappul ñëw seen bop kon ficcé ku ko ëpp néna bokkon na ci li tax ñu yonne seen tuwa mu nekk benn lettre bu ñu wara jëriñu ak benen fay bu ci amar solo muy fakh gi nit ñi fakh jëm ci matérialisme yar bu ñëw ci kanam tuuti nit ñi dañ fakh jëm ci matérialisme go xamni kenn du ko mëna di jënd moy fiñu tollu xam nit ñi daanaka ndax do nga raw ju mëna do nak mëno ñëk tiit fakh do nga raw ju ne am na lu lu tiital am na ñoom yalla mo leen tiital am ño xamni aduna mo leen tiital do wax ni ko ñun murid yi fi ne ñett war nañu tiital yalla war nañu tiital yoonte sallallahu war nañu tiital way suñu ci war nañu tiital ba tax waratu ñu tal len lu lolu nak kenn ku ne rek am na lu lu tiital amna ko ko fi ab dépasse mo tiital tan mu lutu tud mu lutu nelaw wari ta mozza am kenn ku ne rek am na ci lo xamni jëmono ji ni moy jittu jo xamni bo tudd yang koy xalat bo yewo yang koy xalat bo nelaw yang koy xalat lo dogar mu ko ñak waye nak señ ta day wax ni dañ ag ci ngi wax do war buñ fexé fañ fex jëm moy ci madiya bi day nak faw am nit ku ñu war ko am da leen ci wara genn wat ba delo won leen fañu nekko mais asli ak yeneen ak yeneen way mo respecté sukkandiku ci ñatt yoy rek kon lolu day tekte leni faw kon ñatt yi mo wax diko may gi jikko yu yaq mo xam waral kon faw ñu am ben philosophie éducative bo xamni mom moy ñewat redresser wat nit ñi tegaat den ci yoon lo ci loolu ñu waxane kon señtu wa ab lettre la ab message la bo xam dañ ko yonne buñu wara jariño kenn ku ne sa kenn katan mi melni ndab luñu la tegal lo xamni kenn ku ne sa kenn xif kenn ku ne amna ko xamni vitamine bi soxla ci ndab li amna ko xamni ndab li mi bari bari amna ci ben ñam wo xamni mom lu ci wara mom la wara sukkandiku ci lek lu bari bari ndax mo bax ci mom ndax wir gi raw kon lolu moy sax ci seigne touba mu def nak construction al mujtama al insani lan mo tax ñu utiliser al mujtama al insani société moy lan société day compose ci ay affaire ay individu hein normalement xeyna touba bi dañ koy jëfëndiko wañi mën nañ koy jëfëndiko ci façon bu am solo muy société mouridisme contrat social mo ñu bolé parce que ko waxé non contrat mo ñu bolé contrat ba ni maslaha moñu bolé moy lan moy fakh jëm ci sun borom moñu bolé ci waw mouride kenn ko la xamné né Sénégal bok aré ratuna ay at wax wa mouride ci bir réew rek bir réew kenn ko dama fa nékkon wa kon amna luñu dajalé liñu dajalé bañ nék ben mujtama nak ben société légui lan moy la wota ñun insan dans ay société yu bari bari amna way jëwul ji li tax ñu insister ci mujtama insani moy jëm nañ société bi ñu ci bari bari société yi al mujtama alla insani lañu dund am nitudiku liñ nane nek nit yomuna da nga rasul ibn musul nako bu tanki jëm bu bobu jëme ko rek tanki jëm suuf nit la han waye xawmu sama lu jëfandiko won waye ay mandarga yu woor mokay woné am nité tim ay mandarga yu woor mokay woné al insani nité way nek nit mom yomuna nek nit yomuna kon société bo xamné ni société buy dox ci humanisme bu normal ndax alla insani ya man na lamb bari bari société bo xam da nak kenn amul jamm dañuy xex dañuy lekkal hein xol suñu jamm ji ñu dund manam kenn ku ne ci fitna ngay dund do yaadame yi da nak duñ la pour nga réussir da ngay mel da ngay xex pour nga réussir manam kenn mu fi am jamm réussir jamm mu nekk da ngay xex ci dund gi diko xex ba kërëm ko jop lu mëna na ñak kenn ku ne sot ciir balon ko xam do ci son yeen ciono yi ñu dal wa jëmru ji mënu tu nekk faw nit ñi xex kenn ku ne nga xex sa ciir ba bu jot ci manam ak ñi nga xam ni xeyna day melni do yaara ma avancer da leen di déranger lu lepp société bu ñaka nité xolal télé bi rek bo dé dem auto yi kenn ku ne da yakam kenn ku ne ci bopam do la nekk kenn ku ne mi ngi nan la mayma ma jall mais mom du xalat taxaw yow nga jall dédé ko jël ma lay talal wax nan la mayma ma jall donc kenn ku ne dal yang sa bop go am dara wor nako dul fakh jëm ci ay madiyat kep foko ral légui nak faw société bobu nak ñu gennat ndax man dama bok ci ñu japp ni li tuddé mujtama insani wala sax madina fadila serigne touba da ko am dund ko ba paré mu melni ñu lay talib dañ ko tambali di ñak di ko perte war ci at demat nak way nit lu am dañ nañ sax señ bi du ko bindon bay mu ñak di señ touba ag na ci señ touba ligënti won na jëwonom ba ma tekk amu ñu ben jafé wala bo xeyna dund sax mu tekk jafé way limu jull wax moy fini ni dañu wara delu wat ci lañ nekkon nan lañu fexé ba wat jam ndax lan wara ni ñu japp ni société du matérialisme rek légui xew ndax matériel am mubbu la day soppé jumaay ji day gis nga amna jowro jo xamni Sénégal ku leen won jumaay ji la ko laala diko defarat ngeen di def te fini ni am mubbu la waye heykel bi mom jowr bi mingi fi jowr mingi fi kon yoy moy baat yi nga xamni ni ñoy composer thème bi nga xamni ci deug deug da nañ ci xamé ni jëmm Seydou Touba nga xamni am lettre la buñ ñu sanni ngeen ñu wal ko jarino lettre boobé nak tay sun waxtaan wi liñ ci wara jukké moy philosophie éducative bi ci nek ak ban impact la mëna def ci tawax mujtama buñu gëreum da am nak baat bu ma amal solo lol muy muy la waral muridisme suñ do bam ne rabbi ashabaka bil himma wala turbihim bid dars faqat fofu dañ ci tedd ñet yo xamne sax suñ do mu tudde yag na way mari ben nabi leral nako xeyda ci yene tere muy ko gis ko ne muy tabax society xamal ni ñet yitel nako moy ay askar mo rafi ma diko rabbi ashabaka bil himma ku yara kay faaw yara ci ay afkar yu leer ak yidde ay ashaas moy ashaabaka ashaabaka rabbi ashaabaka bil himma ak li dina lay espace kon li jaro soxla ñet soxla na ay xalaat soxla ay nit soxla ay bëreb xey da kay xalaat yi mo ñu yittel mo da ngay jëk ci bëreb yi ngir def ko rek murul kram jaar ci non rek bi jëk moy espace té ko rek gisé ni bami yar nit ñi yor ay talibum faaw mo am espace bu mu leen dajalé ndax ka yor gam nekkon da ko murdisu dal mo mënuko am na sañu bo mënuko fa am am na lu bëgg dundé ki talibum yaw ni mënuko fa dundé faaw mu dem ci espace bo xamni kenn fi ku fa mu yaré leen nam leen bëgg yaré lolu tax mu sañ ci ni darussalam do bu ñëk mo ben espace sañ ta liru de touba mu benen espace amna fa ñoo xamni ñi ñaan makki bari jëro señu da ko sañ waye man dama japp ni fofu wara fa taxaw faraje taxaw tan yi rek yaaka dama ki doon waxtaan mak sama mbokum gëssu kat ñan professeur señu mohammed bay ñu jotaay bi manam jëmmi daru salam señu bimu koy sañ ci dama ko bimu koy sañ ci da ko tuddelu tour par rapport li ñu xawon ci mami moy kadior ay bawol furiñ awol daru salam nugo tudul tudde ko daru salam woneni man kat wax dug yalam nit la ko am ni o mu benn violence jam rek ko ma taxaju fi ma dajale sama njawot jam mu fi indi ko fi fekk na mu fekk jam xexuma xuluuma señ ta touba ni touba mu aljana la fi dund xexuma xuluuma kon bu demate mbacke bari jelof ñu tudde ko mbacke bari jelof lo waro jëw lu ko tur mo dama japp lu do dekk waaw señ bi di ci dafa jublo dekk bu do lol da koy utul lu tur lima yaakar kay moy li liñ netti moy jëmmi señ bi amna yenn bu ko wara dal moy tukki bi lol ku rek xam nako mbirum bir la touba amna touba jëna la kon fi dinu ko fekk kon faaw bu genn dekk li faaw bu genn dekk bi am dem fois da ko fekk ba ma so ci dekk kon ma nga japp nga rewon mbacke bari rek ngir xaar fa yenn laptop bi wala benen digine moy touba dem na ba ci yagg xey rek jaxaso bi upp nexatu ko mo beug rek la wat mbolol tax bam bay won ci mbacke musu and ak man cioro dem mbacke bari kon ak it amna yenen lettre yo xamne day tektele ni sax nak ndax lamu xam man cioro bam dewe daliko bu fekke dem nga ba ndewal gi bo mane nek ak ñoom touba ngeen nek fa kon lamu da bu fere ci touba kon dama japp ni li di ndjere li di mbacke bari mom señ bi bu fa nekké da am nako fa bayyi waye fasiru fa dekk te tukki bet say nek mi ngi ñaan ijar ruju'i ila qawmi sa'adatana waye li ci upp buy tuddé ay bëreuf touba li ci buy fatlu wali daru salam néw na ñaar dekk yi mom da am tax ma sos leen muy jaamu yalla kep mo la touba gi mom dañu xam ni jaamu yalla muy jëndi kon moy amakini non la ci yere magni nak nga xam ni fini ni mourid yi fo ko gi sanki na bëkk señ ci wa amul mel mak mu gërem te sant ci dëkk amul ay dëkk lañ fekk lolo tax ma gisat ci point bu am solo fo ni señ jore fi am philosophie bu yéme lool moy touba dafa nek centre bo doon xol ni centre dafa am ma ngi lay tuddé gharb sharq bi semal jëlu benn bu ci nek amna mak mum ni dama sant ci côté bob xolal darul mot nga jëm côté bi nga demat fi tank bi nga dem ba da ngay jige ci mbacke bari da nak nga demat taw bi da nga dem ba ñene nak bi xexa genn nga demat fa li ndjarim boko don xol da nga nan ay 100 km yo xamni dañu wër touba nga am touba moy jëme mam tay centre bi jëme centre bi boko woron tay fi ni équipation yi yépp mourdiyé ko señ do fagu leen lolou amam du ba kep de espace du ba kep mais da ngay jël daara mo te ngirul yi ko bañ jaarim wala ci ginaaw jaarim ngirul yi ko bañ ñenn lagal wala ci ginaaw ñenn nga dewat ba ndak bari espace bu bëpp ak jowato fi nek niko waral kenn ko reene nako deul bëreuf sangam xana mom ñun legi kenn ko fi ñëwé dem ci ap allu bu umut courant kep nungutuñ jëfë jëfëna to suñu mami to yi dañu kep mam nga ade mam ñu lay seddel te tori sax buñ ko jexal te ñu ay seddel mam ay sedd ay sedd yo dañu bari fanak dañu bari ñun dañu bari ma sha Allah to suñu mam kenn la won te ñu lañ fi bay kenn mënu ko jëriño bari na kon lolu moy amakin da cey bok faaw ñu baye xel ku yar faaw wut bërepp bo xamni nak bërepp bu laam lay doon bu set nak mani tudde environnement bo xam nak wala bi atarbe wi faaw nek bërepp bu set la rek ma toñ sax yeen mbokk yi nan deet bo bëgge yar sax jowat ke bu yegg dikum jabur dikum jabur kay mom borom faaw mom nak borom nak da ko sant ngir yaref ak jowat nim bëgge yow bu fekk da na len no

ab togo bo xamni da bëggoon señ moulay bu ñëw ba ci nekk cheikh bu señ moulay toge ci lalu cheikh tok ci togo ga way señ moulay bam agge negete da dem tok ci souf di xaar cheikh ibrahim ñëw fekk señ moulay ci souf mu ne ah moulay mo nga tok ci kawre ndax yow wuroole wala yak mohammedul bashir mu señ tuwa waye nak samay sagniwul yar bi waye nak samay sagniwul yar bi moy kon sama kër gi amna noro nono mel da ngay japp bu ñëw da nga fa ci kaw waye sama yar gi mu la yar motax nga mëna bay lu lepp tok ci souf waye may itam nak ngir fonku fonku señ tuwa ak wa kërëm bugu won dila tek ci souf sagniwul yar bi kon lu la am solo la lu ama am solo la moy baña top li ñu taxalan am ñoo baña top zaama gi bu upp man cryptage dañ ko top bu upp bu upp kon afkar yi ñu taxal jot tay yi moy afkar qiyam sarbu wer kon himma nak ñu taxal am na lu ko tekke moy genné nit ñi ci xéetu tiaxaan genné nit ñi ci xéetu tiaxaan amna benn téréem bu ñu tuddé denkaré lu mu joxon talib bu ñu tuddé serigne jeng ci biir ma ngi ko tay léral ene himma gisun ci ba wax ci rabbi asaluka bil himma moy genné nit ñi ci ay tiaxaan ak ay ñaawteef ak ak tagganté lool moy himma yitté lool moy defo nit ci pass pass mu ne ci yitté moy nak moy nit ci ne ci sax ci lu baax sa yu nek rek gisu sax jotay buñ togon tay ki top lo nit ñi dañ ci di rom da pecteef waaw kenn du seen nit mu tok ak waxay neen ngam da pecteef faw muy jugo ga dem ak ñew di top lo nit ñi ni ki dafa am pecteef kon pecteef ci jëf la nek ci jëf la nek kon rabbi asaluka bil himma moy nit ñi nañ leen yar talibi nañ leen yar ci jëf nañ leen genn ci ay tiaxaan genn leen ci ay tiaxaan xol jëw ri ñu toll da naka nit ñi ci ay tiaxaan ñi ci bare bare ci ay tiaxaan kessé ci lañ nek te tiaxaan yow nay dem bal bu lemus ko bañ japp ni deug la xol magal gi rek am na ñoo fi nit mom lañuy xaar pour ci tiaxaan muy bisbal dañu waron sant yalla def ci lepp am na ñoo xamne ci nit lu mata baye xel nak am na ñoo xamne suttu magal ci lañ dakk tar di waxtu juul dañ ko dakk tarbe so waxe ñu fi nga xara ba transport le petit nan señ bi neena magal darne ak nan suñu jowon tay jowon ken da ñi wuta sagane jaamu yalla motax li bu ñeen magal leen rew lek leen nañ lañ wax suñu joge mom muridi ci jaamu yalla nekkon dañu sagane won xeyna yenn ki manam lek ge nan motax muy bu magal jotate deneul ma sant yalla ci berne nangam nang way berne kon lañu xamni liko jitu won mu jaaw yalla yu muntu ci ñak magal ba magal jeex ak lo mo def ba bare fat waxtu jaaw yalla gepp nga dam wala xol su bop nak du jallam kon lool moy jenn nit ñi ci ay tiaxaan ak ay sagante gi ñek sagante gi ñek nit lay ko buy xey ba ngon jot da naka ri suuy lay nek du ci xol dara lu ko ben jeri tagante ko legui nak ñi ñew ci jëmmi benen point bi top moy rekay yi nga xamni qiyam yi tarbiya yi am mo am ñetti bar yo xam na ci taxaw moy li tudde tarbiya ak akhlaq ak qiyam dawa japp ni xiyam moy ay valeur yow dañ ni benn grain bu tege ne manam benn jiw bu tege ne dañ ni jamono ñu tollu nawet biñ tollu dañ ni da bëgg bay faw mo am aw jiw bu baax moy xiyam moy valeur leg jiw wo nak bu ko jëlé diko ji ak top do bam sax lool moy tarbiya su saxé nak li ci juddo ba nang ko jariño lol moy akhlaq kon ñetti baat la yu am solo al qiyam wal akhlaq wa tarbiya kon tarbiya toujours amaliyal mashaq activité lay doon activité topoto lay doon baykat bi ni muy topoto souf ci jiw wi sa yu nek mu ñew bay ko tokal ñaxme nangam lepp diko wagar ngir lan ngir mu jébbi lay jébbi nak mo moytu akhlaq kon xiyam yoy yalla